0: fam na tutu pe ni sina yo kampani ma pisi ni sema malo le tino wa fai mo to mang samoa kala to o onanga o ni alo fili ma ma fa na fa no le lo fa
1: wo to to ni se na la ngatila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo fa yo le fa ba
2: ngasi fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma wanunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa yafyafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fifia farso taia ne loa le fa ulunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilona na fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya so uma e te filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sama fi ngota mai sami o oloa SS ma me taulima mai pasifika filifili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: sa walunga loa e se tupe la fo samoa fa so ta ina lo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: A faya ni ae ni ae unge peyo fulu. Ae te leo tinga ini, uta ua lo toa. Ma ta itu ule nei, ma faa tinga vaenga nei. Ia e nafo e sea isi potu po se vaenga ule fali, uta ma mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaenga fao ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A fipa mti nga le ulu politino, inu kuala au me ti nga ma lo lo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Telele tang mafai kuala au aina mea matang ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali ma itaimi umo. Nofo le leile fali ma tamma ma mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ma tango duenga so I pua ma lolo ino mo se fau tuanga li fua ma. Ai li isau li fua ma. Ia tau tua na awane I isau li se pasi o se taa vale lau pasesi inene ia fia ni se tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Samoana na toi famana tuatu, ia le tautua, le tato fuma I Samoa le fionga ya patu. Ia po doctor seanga I tumua panyani si u patu. Ia ile ofisa ole li fuma I pe afie mawe sau appointment. Ole numera, ole iba ono toluono, fa ono tasitasi manatua Samoa. Ia na ole asolua, asolulu male asotofi, e fai ngalwenga I ia le tato fuma I Samoa. Ai malolo le asungafua asabaraile astonai ma le asusa. Ai afia faya sau appointment e ono mea matatau na e vala au le numera le ofisa le li fomai. Ia le iwa ono toluono faa ono tasi tasi. Ia pole mopili fo ia le li fomai o le ofa tasi balu. Faa lua lua fitu lua ono. Ai manatua. Ai efia su atu iai, ia e fatalanoa lana fionga, ia o le shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. A fai ai maua oi se sengase ngase se aso ele o ngalue ali tato foma I Samoa, ma fai lava oina e vala au le numera le ofisa o le li foma I. Ia ona fai leo sau appointments, ia mo seisi foma I olo o iai le clinic e va aia oi. Ia manatua le tato numera le nā, o le iwa ono toluono, fa ono tasitasi. Ia matohe fa manatua atu Samoa, ia le tautua, ale ali le penona ai loto Samoa, le sunga ya nom, ia malonalo ya Andrew Saad. Le tato Pan Pacific Supermarket, yoi le tato numera o le tuatusio nom, Ole Bidwill Supermarket Shop Tasi Bidwill Shopping Center Le Corner O Carlisle Avenue Ma Bidwill Square I Bidwill yo e pe ona si la fia e le toa tele ia i tonu a sini nei so se o loa si a toa e te maua iai ia maua foi ia tau mafabela, tau mafamata ma la ei, so se la ei ia walata lata mai ia tanga loa ia le asosa o le whanau ia o ke chopa oka ia, ia faikanga o tamaiti ia o lo maua lea fa apea a loa yo e so se tuainga si kaili lama o lo maua e sa unia tuai ia lo mafanau
1: pona salo na lua e o le masina fo pito va apea
2: aia
1: ia e wane ingaro mana tue laka mai lea soka mai kia ia e masau waku fo e fo i anti va apea a ele ai yo fo e la ku anti la fo i finga waku ngai kamaki o le lako aso fe mai anti i o lea fo kamaki ki au ia
2: e fa kaule holo mu ua
1: e fa kaule mu mu ua lo miti ia ka fo leo pia kau kalinga
2: au
1: aso ala wai leise vahe nga oto e lilo o lenai maua uma ina le falo olo le sunga ya nomu le nga tala i tatu mea tau lima faa saa moa moni aia ia o tau mafa po i pito vao
2: oka oka
1: yo wale nga tai tau mafa mai a tatu ia e maise fo eo atu motu le pasifika iei tonga mafiti
2: manatua
1: ia e maua ai vahe nga size 2
2: Ah, le askulimi mai New Zealand.
1: Kisa o loko ia o ia pola lava le tu inga tau mafa. E mafa ia fa ane alu atu tofo mua mua ia kukala ia ipito vau.
2: Ia.
1: E mana tu ele tofo fua.
2: E kukongi.
1: Ie masa ua kua fa. Lai fai mekanga no ma piko vau e kofo. Ile ila e tofo se eleni.
2: Ie le na.
1: E se are maa keki wole le kisa o loko ia o ia malu fale ma fau fau tulo. Ule te apu inga le tunu unu mesa ia. Ia. Ia ngai fale ola se o ngai o kako wafo ia kanga kapi ia o kako. Ile ono unga unga uki alua kufa peo ila vaila ia ino muna ola kwe fika no muna. Kei mili ni vai ki ala kumala ufika ngai fika mai ei oe nou
2: le mai mai ya
1: ya wala lau fai ngalu wala lau fong fie fie toi mata tata
2: oka mata utia
1: o vako lua kala kwa manom fai mai nom ya kio le kausu inka kala umaka kaka era kompea vai se lau fang
2: la fai mai nom bem fengo lo kifu ngalu ngai o
1: o se kiesko inga suri lo umaka kaka ni lo eno mga ume alo kua e koi
2: Elea, ya ai mana tua tanga loa,
1: ita
2: ua tele a.
1: Aka.
2: Ya ona olea foi fale o loa, ya malpisi nisi ya lea tamali i a, e uilava sele panona. Ai mana tua, ole toa tele o na yo tato tangata lpa iya mal mamalu Samoa. Ya ya nga ya tu ya i fa ataunga a.
1: Moni lele.
2: Ita ua la ya le la mata fia fia yoi.
1: Ule lau funga voi foi upua la tunu e mulinga ni oli on foli.
2: Ya.
1: Ya leo, ta ilfo ole siam elau lele ya ema ona fua pe upo la tunu a ili o mai ni me ai ora fa pe fa tai tele ni te ma ore si fu o re pe ke ora wala ko pe la fa ka wala fa pe ye kuro ma no mune sui e se la maka ka ko se ke gere fa ya la fa ka ai le la fa ni wala sa ai le ngi ke wa fa ya fo ngi se kuro nga fa pe pe ya fi aru ka ma ke fa ka wolo le ya ha
2: Yale na
1: par ke le la boli ko iko ka wa ku au ko we ya no ma ko songa ye ki na ba ya ko le la vala la seling le kan mo ya wa kwa sanga fa ile fa ka
2: ya ka lo fa
1: no ma ngi fo ile fo ape ai ka la fu va nga le pito va
2: ye se kon ya ku le ba ya so
1: Banga kua, ya ole ngai vahe nga na ufiwa, ifu isto ino no.
2: Aya, ya wa ole sau noa nga la vale na no, metala noa mai ai.
1: Yeah. E se foi le loto alo foltu ina.
2: E alo fatele. Ia male simbe e malanga so o lava i Samoa o le manatu o no me ta ua tele a le au mai a le o loa mai Samoa.
1: O le family e ino le mana o tatu tangata. E leo se fi alu sito inga i Samoa. A le mana o ye family e fina ngaro le akungu.
2: Sa o lelei.
1: Ia wai a lelei fu tau mafama vahenga o loa au mai. Ia.
2: Ele fie fie tangata e watu il fale oloa.
1: Iyo, e kasia e falungo mea siko ingo ono mola e faikala i oloa la e mawe lunga fale oloa. Fai atua i foi.
2: Iya, ae manatua Samoa, ae fie fafso ta i anom, ia po o Andrew, ia bala au le telefoni, le numera o le iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa manatua, ia le asosao o le fanau, o lo oloma nei, ile masina o ketopa. Ia matoe faa manatu atu Samoa ia le tautua nei fwe tamali o le atunu ile fetalainga ya momoe mausu telima po wasa ia male tausi ya masai le au pepe ia le tato sumpa ia male tato vaifa ale natura atanga loa se faya tuala ufesili lea
1: yeah.
2: o lo e pena e siasi ele leiva ya sopelea
1: Mane ya tele le mai fa siri kong ma le vai ngali a.
2: Ya.
1: O mo ko yo fie fie ar ni ne vai so sa wi a si ai for tato vai a.
2: Ya.
1: Le so tofi ya sa matu ye fo ma si sunga ya fo ma i mal tu ya Luisa.
2: Mane ya.
1: Le tato vai ai le o atura le wa mo tu le fie fie le a pito vao. E patino le mo le tu pa ta mai ta e sumpai. A.
2: Oh, mane.
1: Ona o la uto fai fo ile le fo fo ina ia tau fai fa maria ina umai tu uma. A.
2: Mane ya tu.
1: O mo ku ke le ngawa ku isia so vai ya so fao e ka mo ki la e ki mali si kukula. Ia la la ua fua fua ia o lea so rua a tofia ia ia o le tu o ta mai tai.
2: Mufai fa ba enga.
1: Ioi, o e matua antua la to uia e makua sumpai. A o le tau mafaina la le vai ele aila e susu matua a e fia lua tau e tau mafala uvai.
2: Ia.
1: Ia lua tu wae lu sa ilinga na o la umanu ia. A o te fai atu la ia iwae le peona e tau. Ioi, sa ua si asi ili tatu uvai. Oka. Fatele ina le matanga o fie ia ma le leifo yo ila atou lo fape na ona fai maranga atu le ngata yo tatu tangata pito vao ia so se lanu fo ima so se ngangana fati no inai fo ia le vaenga o nisio o kalapu maftanga wa le pe vo na e fa mala ulo ina pe ma fa ilo ma lo telo le tatu tunu ia tu la ngale le tatu vai na o tala ina lo na la la i plantin a
2: ia
1: le o lo fa tau ina le ia so luo vai ia so taitas ya ile kuata por su de minte te aile se fulu ta ya yo
2: mana ya tele
1: a fei tele fenga lu nga ya la ke malo vale solo i shopping center so se va en oh
2: ya si ya ya
1: su tu ya mana tu ele le le na ma wailo malo si a wa sang fiad wa fiad wa ya so a se ka vale pe ke wa le le se wi lo vi va ya si na a va pe ya mu sa ri fiad wa ya mana tu ala ya fa pe la sa le va ya ka ya ka vale ka ka ye la wa man ko le ma ro si lo ti no na ta ba fa la
2: wa ya ya
1: o le ta wa le na su su wa tu ya ta la tu ya ya na i plantin ya ba fa i lo tu fo ya pe tu va o numero le telefoni ma wa ya ma sa e ma le o pepe ya na va la u ye mi fa yo na fa so mai po fe to no plantin de ya ta tu ofisalia ya mi fa pe na na fa to no wa lo ta tu fa mo mo nga o ka sa va Mane. Te faya tu ya ulti a lo mal shake orka orka orka pito vao ah
2: mana ye telo le na la ba che ma wala ba noa e che asias ya ya changa loa
1: yo volta wala le le ya lo ta wala nga ya la ba pio sol sa ye kanga loa le vai ah
2: ya le na
1: ai lo alanga alanga fa pio wa ke lo e fa si mau mau ah
2: wo fa ye si mau ya o ke si ba ma ya ma fa ya exercises ya ile online ah wa man tua
1: ya
2: le tau tua le ai fo ye ma sa le au pepe ya ma mo mau su tele ma po asa e che ma wala va le ai lunga o pen tsfa lang ya Ya ya e ki ya le musika la ko ye ma on ma ya la fa ma lo skingo.
1: O ta u ar fu na ni so te inga tele va va ve fa ona po ni pito va wa. Ya te mo le ala vale te mo le aso a por ka ya o u ya fia fi por ku nge va le po a. Na nga e ma fi ki ai lunga e ko e ma fa fa u ki nga le me o ki ngo ki nga le va ki nga ka o ki nga le lima a. Ya. Ya nga o mi ya ki fa ro ku e fa ki ki le inga. Ma fa va wa. Pe ya le te mi ni o le sumpa a ma sa ma a. Vale au pe. Ya nga e ava u ma kusa por kuru o po o po ma o kire po pore wa ko ngo lo mo ka lai fai ya. Yo
2: lai fai ma ya lo fa le sa vale.
1: Yo e fa ngo ko ala e fe e min kan ka ma o ri pore au a poliki lo ka fa. A va o yo ko ngo lo mo ka ngai ke. Ya
2: le na. Ya e mana tua sa mo a ya le numero al telefoni pe a fia fa so tai ya i el fitala inga ya mo mau su tele ma poasa ya po le tau si fo ya ma sa le au pepe ya mo ni si fa ma chalanga le numero o le ofa o lima fitu lima lua i vali ma ono ya mo ni si fa ma chalanga ina wa chula i mali cha chai mi changa loa wa lusful fa minu che uche ale chula e lua
1: Ya au mo pele va no to va ofia fa ilo to fosi tau tu amla una ngani se fo to mali ol ta tu tu le afio ya tanga lo sa change ya ko poleota ya fa pe fo fo tu ya seli ah ya ol fa pe na fo no tau tu in el mal hotel ol ta tu tu nu le nga te fa le yo lo telefoni yo fo le vai tau nei to va ah le ke lo feo so ka inga fa te ka na lo si nei fo vai tau ya fa wa mo mi alfa le ya tili ya mesela la va fo ita tu fo yo fa si ma tu te isi Ya ele o lava lo lato si la fiole omi omi ya.
2: Ya le da.
1: Ele le ino e suane ya va ia le afio nga ya changa lo asa por fel tu ya sieli. Ya e fa sino mo to e fa mal mala ma ya tu ele tu la nga o la telefoni omi omi. Yang fa pengam mak koi mau wine si kakak ya pongia e inga ah pau popo ye lo telefon. Yang fa sino ya ti o ya lo fiso ta inga me fa so ta ya ye ti ti lo atu mata tu va va ya tu ta tu ma tu ah.
2: Ya.
1: Pe afa wo fa si le va kiri koi va ya ko inga mal lo mak wa. Yo la alu alu ali unga wo mau ala fiso ka inga me fa yo na mau lo fiso ta inga. Susu watu ya James ye fa pe fo ya seri. E me fa yo no so swani mal lo telo lo ta tu tu. Le nga te le tovao. Ya tulang fo iteu funga la u ese ese ah
2: oka oka ya
1: ka le makango finga va koila u ke u va son ten ne
2: mana ya chele ah mana ya le tau chua
1: ke va ai to no lo fale pito va oka
2: u fe la fi ke u
1: e fa yo le matango fi o lanu ese ese ya le pua inda ma ye yo le fi fi mana tu ta si le va nga fa tu pula ye lo ma lo si fa ta si fo mo le fi fi ah ya o lo va ya tu le matango fi ma yo te funga la u o li si fa pena mana ongo le lo to ma le nga nga
2: ah we sa un ya la va ele ele fa tu a ya
1: yo we mana tu fo i seli o le fo yo
2: filipina
1: filipina ah ka
2: aka
1: alo mai la shele oka
2: ka alo la stini ti to ya
1: I fa feel right ya oi fa tell for hello you e ke fa alo ku ye ke ngang ku ye balo uso ah oka o ka ya le lo fo fi fi la
2: ah
1: ya fa yo emo mia tu dang o te woman malu ya mi se da fo i va en pe a ye tu la se ala ti to no ainga ye em fa yon so so ni le fa funga la window tu dang fo i se va la pa ya le tu ya le tu nga mau Fata si ai foi mas e sa fola un foi le afola waile wa a miele tua. Ye ma va en o te uto no motor nga alwenga. Ma na le motor nga alwenga le ofinga alwenga fa wina. Ya. Ai o maru maru tap wa ai foi pito va. Ya ma le tau tua fai fai pela le fionga ya tanga lo sa James Lurta. DJ. Mole malo tero la tunu o papa o mala le sini au se talia nei. Yo em fai una tali lo manao. Fai un fafia fia aso fa nau fai poi ponga po siva tu singa ingoa tau sala afio ang masau sfa la po tonga vala am fa so tai la fionga ya tanga losa James Lotel o fa ta si fa tolu lua lua fa ta si tolu o fa ta si fa tolu lua lua fa ta si tolu ya por fal tua ya seri ila numero al telefoni o fa lua ono ono ta si ono tolu valu fa Ya nei va nga na pisi ni sipto va wan sil fil malo telo ta to tu nu ya u si mai pela fa fong sa mo pito va ma na ya ma nga so long ol to tu al si u le ol sa mo nga
2: ina wa tu la mai ta to tai mi wa lu es fun mal valu mi nu te wa te ai nei le tu la lu a sa mo la fa fong anga ole a tu sa ol ta to plo klame ya ta le sunga ile tu sala si u le ol sa mo nga lo ta se salam sam Ya mamena tuchupu isi otato utofi le neiva yaso usila oto ufafafonga.
5: Ia le tuelo na alofo utato wa ulia ifo ilifai uwa yaso ili isi fo ifao popongo talifo au maupele so ifo mriwilu tato tenuo. Tomu atu etato talifo. Wamanantul te tayo lea tunu mreka penete le nasi singa ta ambilo le moteli salafai ina ia toi a sia la vavae ngau talafasolo pito lea tunu saafai mamata anga tangata mai mo ta fao mai a tunu I fafo e mai mo mafaalongo longo e tala tu ufafonga e tua ao lea tunu walango mau mai tia sa ao leio o mai le tala le leio tato lau ile ele o lea fio anga o fale alupo tai o lo tele ia I talo le vavau E ala inisi o pine faa mau o loo faa manatu ina iya talatu. Le o toe teo te wina ma toe faa le leia, e pe o le tūlanga vai o moso, le fafao sa walii, vai sua toto, ana o vatau sili, pa e paio apa ula, ma le malai fono a itu. O fiso swani le malo e tawalatu le pūlengo tangata ta fao mai mua mai le antunu po le turisi, e toe teo ma toe faa le leia ya maata anga, Ma faa sala lau faa la wai tele ili lorulangi e ne ya siasi tangata turisi ma isi atunoo ma mawai se le ni ya ia fo ia fio anga. I lea sia singa wa tatalo atu I fo ila fio nga le paare mia ia fio anga e ne ia faa tu mawina le maatango fio pini faa maunei ma ia mautino e tu maule ma maa a watu risi a siasi atu faa tasiai ma na io tatu lava tangata anu wa leva nao mau I fafo a eto ya siasa moa. O le faa yunga lewa yaso na faa teitai e le mtanga luenga wa onga le isi ana meto tia fou e tali e tuele faa fita auri wa faisi umi o faa waupea o le tu iti tia leo le vaengo faya onga i tutonua onga umai lea tunu ato ai maletasi o le faya onga ai wo watu i le faa se fulu le lima se fulu tamaita onga i tutonua se potua onga i tasi o le meto tia foule wa faa teita i almutanga renga wa onga sa faa tautia lea mai lea onga tulanga lua a ele wa faa onga i nai upenga ta faa ilangi e faa tino mai yei le vasenga le faya onga i tasi ai koneti atu iai ia vasenga ielo iei faya onga le vasenga lea e tasi mai a onga oisi a onga o le fainga lea sa faa teita iai i mai le vasenga ono mai wamanatu ntanga luenga wa onga o se meto tia fau e iai lo na taua mai ole a onga ma fo iai le faa fita uli o le te leo le mana onga mo faya onga na fesetini e o telefou i ele pule a onga se tasi o a onga tūlanga lue lea tenu ili tūlanga i pia. I le meto tia fau le wa faa onga ai nele mtanga ruenga wa onga. Na ia faa ai loa ai lo na langolango i na o le meto tia fau. Pa u le tūlanga a fai loa e soolonga le leima manuia. E te tau antoe si le sila mtanga ruenga wa onga i ia faya onga. E ina ia si itia si na faa opopongo yo lato tutongi. Ona o le a tasi o ia. Ai ole aia o oina ni vasenga se valu pe iwa ele taimie tasi. Ua whamau nie leo leo mō liango ila ue to o lua ia sa ta lia le taimie vala a wailam ta au puna mō ni ai mō mua. Ina ua whamau nie leo leo lo laso tanga ele tau putpulenga ele fasio tia lea o se alo sa moi au se ta lia e taita ia le kengi ala Coconut Cartel. Watao fia nei ila ua nei lalo lwaawa ai ngā leo leo. Ai o loo iai fo isi mōrianga le a faa waupea. Lona su esu ina le aso wa faa tūlanga le faa msinonga. E vala a waila la mata opo. Au ila ue to o lua na faa tino ina leo so faa ingale nei te tono Vietnam. Wa leto e mō maise faa mtalanga e faa tatau iai la ua. Po le a le isi la sanga uo o iai ila ua le temi nei. Watu e faa manino a tili e le suyo le fali tupe tu tutonu a Samoa. Le ese esengo tupe tau faa sese ma le tupe moni, mai le tupe pepa se lauta la le walolomi na faa soli tula fono e nisi, ma faa ta winai o loa mo o mia mo aso uma. O le faa ilongo le pepa o loa lomi na ile tupe moni, na ta ua le suyo le fali tupe.
6: Ia ono le teknolosi o le ae, e sau iluma ma le ata mai, ia ae. Ua vava ielo ili tulanga ole pepa lea eta ole poli ole pepa polimeta pepa polimeta ia e lolomi pe ngausi mai eta to tupe mortemine ia te lo na usi le fiele atunu ia le foi avatu ai ia ele ai ona la vai ko se ki ulet na e fata milo fata si ale pepa no le tupe pepa ia male poli mano le polimeta mortemine se van na foi avatu se vasi silanga le fari tupe tuton ia e ta ofi ai lo to fa ngar tupe pepa e mortemine ola la vai ko se ki le tar tupe pepa ia male ta tu poli ma fo leo watu inatu ili tamisango tupi.
5: Ole se lau tala pepa leo loo fao ngaida, o loo mafaya ya ilantu ne wa yele tomai maleanga vaa. Fata se ima sa masini lo lomi po se printer faa pitoa, o loo lo lomi na itu petau faa sese nei. Peita iyo le pepa polimeta, peyo na taa uwe le sui o le official faltupe, e yele temi o le asuia umai loa, mai lantu te telitonu, o le afai ngataa pe le mafai foi, ona toilo lomi na faa soli tu la fono e nisi faa pea, ia nisi tupeanga ili lumanai. O se tasi foyo vaenga na faa manino, o le faa ngai no tupe pepa i nisi tu inga awala, e pei o le teu teu inai o se ula tupe. Wa o se fainga faa soli tu la fono lea, e iayo na faa salanga wa faa tulanga ina, e modi ai se tasi pe a fai e faa maonia. O tupe pepa wa faa langa ina pa wa masa e sae, e mawhai ona toi suia mai se tupe fau mai le fan tupe, ai mō tupe tau faa se se, e le mawhai ona toi suia mai se tupe fau, e nā ole au ina le fan tupe tūtu tonu matao fia. Mau fau tuai nai lea tano, ina ia sila sila tato ai tupe pepa e mai se lava le pepa se lau tā la, male lima se ful tā la, male lua se ful tā la. O lo wala lo mi faa sol tu la fono ina ila tau nei o lo iei le tomai, ina ia e toi faa foi na tu le se leni, a wā ele mawhai ona faa waulou faa unga aina. O whawhetei e tangata o lea tunu o i ele toi palasio ti munga le vayaso o mawae, mai i resilia i le whamasi no whiangai lea tunu o male tau o le munga la, sa ava ai ele ena ena atoa malae male mutia, ma mango lau o la au male telo le pefu, le fo ina mon ma wina ele to telo i la tau na a fio lea tunu o le pepesio le whama i le fulu, mai i le pefu fe avea i ele savili. Peitai o le motu tele i sala fai o lo uwa ai lava le vayaso le nei. Matoe te tafe i vai tafe, pe ona le mawhai i fwoi ona kolosi ta avale ma tangata fe maala ngai, le awala si mai sili. Ai wa ripotia le vayango le ofiso le tau i muninu i le aso, o le awa oa nisi o teimi, o le ai ai nisi o timunga ma wila, ma fai titili o no iai, ma e feo lolo fwoi le maaloso sa vidi mai sa sae, ma si isi i le swa sami. Ma watu e sui e lewa ai mamao le ofisa lewa ai tau mai i le whaa masina watu anai. Na o lato wa ai ai masini e ono o atu i le tau munga la le neima le matu tu i le whaa ai unga le tau sanga. O a tari manino le fionga e le sui komisino mtanga ruenga o leo leo le ia tau a Samuel wa famasanga i na wafisini ngere au tustale le tūlanga o whai tionga alo tu ina tupele a tunuu. Manisio i lato o lo mō lia matawhia mai i osafa inga, mai ino whanga lo o ripo tiatu i le ofisa o lo masalo mia o lo tūlei nai le aisa. O lo le whaalawi lo ina leo swafa o whaaiu nu umafio anga. O na sa iei nisi na tawhia mai i osafa inga, sa whasara lo wina whaamtalanga e whaatatau iei lato e ale le wina leo lau papa o lo whaai lo mai i a whaamaumaunga. Matu i ne lunga le tū lau al mtanga ruenga, Munmuli ane le wha amao nia sa sori ngā tū la whono ya te la tau. Pei ta in sau noli ya tawa, e wha a waupea o na wha tino lea wha alawi loa mtanga ruenga. Mai o le tasiro o wala e wha alawi loa tuai ile atunu, fo lingo i la tau tonu mafio anga ia o lo o mō lia. E na ia si la fie le atunu lau tele, e pui pui a mai ai i la tau mono la tau saunga le mō, pe awa ai i te tono o la tau nu umala la whanga. O loo finau i le vayasolo nei wa amata isu e suenga le faa msinonga le fionga ya le leua su tanga aso, lea o loo tangi e faa sanga i le na la tau vaha le fainga palota lai titi sa fatalua, lea o manu malo ma ye le fionga ya tu ya pua fotongi, ma fai pule o le tu malo. O le finau o le leua le vayasolo nei, o le ono afe ono se lau ta la, o le vayanga tupe mai i le se furu miliona ta la, mai ia ni usila mole tu malo sa fata o se taui tau se leni mole whaalanga ino lato ngātai fale le maango tua i ole vaa o le manawa nui i o lato ngātai fale wa fina wailele wai lumo le faam sinonga o le teimina tu whainai le se leni to e se furu aso whaia le whainga pānota wa o se whainga whaato sina mai e le ife taui le teimina sa tu whainai na fina ufoi i ale lo i olo tu lae mole fionga le fai pule ia Miro Lui, e lo la talia ina i leo se leni sa tufaina malona falitua, a o loo ni ala te ena le teimina tufai, a ena sa unole leua, e anga vae la ua ona o leua tufali se leni ili teimi leua o la tu tufainai. O le fionga le faipule ya tu ya e leo yeisa na tangi, po sa antaru sanga, na faa uruine faa sanga ya leua ili la tufainga palota. A ena faa manino e la naloia ya Miro Lui, o le se leni lea, sa fato a fama tu mai ni usile le fai ungo le tausanga lua fel uo se funma le lima. Mai ele o se teimi lai titi sa faa luina fe utana inga le malo, mali tu malo, mali telo ngā luenga sa faa tino ne ye manino, ma faa maone le tufaina o ia se leni, mo tangata umayanga vaa. E to iwa le au malanga o le au siesi wa mea mafaa sa moa, na faa tasiatu le taa milusanga faa vau malo, mō tala vau le lorolangi, lea sa tali māloi me le pone i au Satania. I lea tō iwo le awa sā moa e au fie mali tamā i tai champini, ia se ene stawas, na pini auro mai ta misanga o wha vau mālo ta alongo mālo le tau pulenga. Maina toi wha atu e fuele tamā i tai ia se ene ninsi mata ti a fau se lua, ma ia maua ina fuele wha ai longa, o se sui tau vau le ne ta misanga, na mata ina mama wa lunga luna whaati nonga le ta longa. O isi ta amina sanga whaavao maa lole nei, na ta awa tu au pepe a siata Jerry Warwick, o ta penanga umalawaia le au sisi a Samoa, mole ta amilisanga ma walunga male te lea le larolangi, lea ole afa tau teia I saina, ele masi no novemo le tau sanga le nei. O tatou talafouia, manuia tele, I ele faai unga le vayaso si o tatou ainga Samoa, fa soifoia.

Nga e kau whakongu i le awala le tatu i loe tatu no mai e. Ia a peo o de liu mai fai le whinga unga. Ah, ia e fwoi la i ni sistemi ia a kau tata tatu li morko inga e ia a au la fwa mai e, o mai loa ia an awe le i leo leo. Ia tūlanga la na e kau kau am fai fwoi fai ntai on na fai se to e ngā discipline le masa ne tatu. Me umana ui lau tau lui tau uma mo leo langa leo tatu iai wa mo iu kau lengi i wha ama i pesi i am ngal fulu wale i mal kowiki ma a i awa umatu le tau malulu i le fo lau sau le le spring i a esi fo eo na ia whaina me tau allergies tu langa wa pena al mangeso i a al mela wa wha awa wia so umalaba ma tu langa langa iluma i a o mene i Mea mesa meni o social media, Facebook, ia matuai ngā mafofongo fōu o loo sawe ne. Ia e tau fitenai fōi matatu utatunga whakeusiano inisio teimi. Ia ae, on mea tāua laba, ia tatu toa pēa ma fōlau malu te lo teimi. Wau te loa inae mō maile le toa maari o mātua whanau. Ile anga iluma, ile neo langa utatu. Iai, au tatu proklame na whao pea. Misalo mwui au no rasa asau, toi whao wai tatu proklame nei. Manuia lawa nei asma proklame, to whaso i fuasa mua.

0: E Samoa, ia o le siu fufonga le nā o a Sawaso Mayava, ia ma le Apio Fōlinga, ia le nā, na so o ula atuai, ia le polo kalame mātanga o fie, ma le tato fōma i Samoa le fionga ia pātū, ia le nā atanga loa, e se ma le malfafonga anga Samoa, ia o ngā le Apio Fōlinga, ia pe a whao ngā sao,
1: Fa nga chau ma
0: ioi,
1: filoa ia i ma o
0: ia,
1: ma o ma o
0: mau
1: ai ma
0: ainga, ioi,
1: ai le
0: ia.
1: su e ngi pa anga si se furu fa
0: Ai
1: ma sao le i alfa ku pese se foi de mana io meu fatu fatunga la o musica
0: ai a
1: e ta o mai a ta la i mai ma a o ta o foi fai la ma ko fai lo a ku va nga io musica pito vao Ia, e fai leo se avi fiau fo ia te ila tō, lai so ona whao ngā le te tau, le api o kōri ngā.
0: Ioi.
1: Ia, wani mele ngi, omi a kua kua kua. Ar wako ia o meset la tamasese, a.
0: Ai, awe o mai la lafi mai kua o povi ma, ma mai le bangeris whafonga ngā sā mua.
1: Aole ngā ngana lai whao ngā mai.
0: Oka, oka, ta fia moe a ia. Ngā ole fia moe, ane me maua, ai ma le sano.
1: Fai ole mangiki o ki ngoa.
0: Oi, oi.
1: Ya ke fa ya ku fo lang ivai kami pipi i mai male ai ai pe o ngai
0: ya ka ta utia
1: le nge ya fo ringa la le le so da ka su su ya ku ko profiler ka ka ya se nge ya ko inga ko ya fu le wa wa nga ma me ye fa ni mai lunga ma fa se se inda mo nei va nga o vai vinga i o fo i o le maru la te le le atu nu le o te le na fa se se inda ai na ya lo ma fa na witi a ya le nga tso fo i le o ta um fa fa na witi e fa se a wa le fa se se inda ai nei
0: Matutua.
1: Ewa, ole si a fioanga, ole fai upu ia pole tukua o si si a fioanga. Ola e whekawa i ala uka vai akuli sawa a ma, ave, a mawele a fioanga po oile a, pe a mawele, ia, wa ave mwole a tuna fono, pe fasara o ki mea fai tongole. Ai le ilo al tu ole nu. Ia si kamai kamai kiki ole la ko hula e kari aku ianga a.
0: La e kari aku ianga ia, ai lafi mai kua.
1: Ai lafi mai lea kaale o se manu o se la au tulo, ni tapua inga lea tunu ua.
0: Ia wa ese fole nei vai tau, Samoa.
1: Suinga ole taru taru fau o leo langa, me leo iei nei, ia. Tato no futa talo le file mu o lo fina ngalo malo uloto a. O le tato tau mfaye o ese mai ai atavai atu le me fale tonu ngalo salo a.
0: Alo ese, ta ole lei. Ia ina ua tula i maile ta taimi wa lua sifulma lima minute. Ia ua tea ina ilai tula e lua. E taluai Samoa o lo yai ia le pa ia male mambalu le atinu unise lo mafuta mai. Ile polo kalame ile nei tula o le awauli. Ia fatalo fatuai ya toa te veli isa ako ia malfa le tua ya sita ya faafitai le mafuta mai ya faapea ya Barbara tiufea mai Samoa ya faafitai le fatasimai ya fataalofa atua ya mulivai mau faafitai le mafuta mai ile polo kalame ile nei tula ole awauli tangaloa ya faapea foi ya kayo isaako olo mafuta mai ya faafitai tele le faatasi mai. Ia afai fo eo yaini si alpa ia male mamalu lo mafuta mai a ele maua e la tau au auna ia o tau swafa. Ia fa malulu watu. Ia o tau lava o pa anga wo mamai a le si uleo le samuna ngalo. Ia manatua ai foi. Ia le fetalainga ia leo le vave a nesi. Ia malefaletua ia se furu tasi. Ia momoli atu ia ia loa faanga le afionga ia o te moa se yuli tangaloa malefaletua ia salamasina fei. Ia molimoli atu a loa faanga mo olua. Ia fapea ia mati ni moleifi. Fapea afe maleta leone. Ia mati mitma afe maleta Joshua. Moli atu a loa faanga mo otou. Ia tangaloa mo nisi a loa faanga.
1: Pito vau. Moria lo fanga na ile fionga ya o te moa se yuri fe ya. Ya marfel tu ya sala mas no ke malo ale lunga i pef.
0: Oh ya.
1: Ya. A fuwa mata si singa masan yo te malo ya. Na tu e o mato a.
0: Ya.
1: Ya ile nga lave mai o te vili ya tu o te moa ya te au. Ele mana ya luma ave to awa i te ua maua uma fata si atu ila ua.
0: Me la nga ile nga ilio ko lua.
1: Yo wa au fata si tamai ya. Ya nga fanguka e ya me mawe la mai lisi lisi ya. Leve me ye lelo usola na awa. Ai tu ya to a wolta u ya in ya mane ya wa mo wa rolis mo wa malis ya la la malanga le fion ya o te moa malo ya talo ina imi fai ntoe fafoisia mai pōle vai aso le to e tali uma ili malanga. Tātou tu e filo ai fui leila ufa nuo sini. Nei, ia fai pena fwena mori atu anau fa anga li sunga li pali tele taito yo. Ane mali fali tua ia viva pito vao.
0: Mana ia.
1: O wama pa anga nei ili tātou pōle kalame le mafaya ona misil fa afonga fonga mai. Ia fai pena fwena fionga ia afa masanga mali fali tua ia seu manutafa maunga loreta. Yo la maua lo fa fonga mai tua pe fo ile afiunga ya afa masanga ma fal tua ya tasi afa masanga teo ya o la fa fonga fonga mai le ai lava le o minto mo le tolo fa anga mo auto fa taile ma fta mai ya ele fa ngalo inda le wo mai fo le tapor kala mel sunga ya fo mai ma le fal tua ya lu isa si lata ya ma lo fa tai tato ma fta ngalo mo fa ona ma fta mai fa pe fo la no mo le tua ya no fa anga le telenga ya ya mo mo su te lima poasa, ia malitousi ia masai. Hapena ana muri atu alo whaanga mo utou nei wona mpaanga o maua, mai se fwela le sunga ia muri vaina e maua. Mau, ia, hapena fwoi ia alfaltua ia tolua. Ia mali princesa la inga la mfa ona whaafunga funga mai maua, mai wakiru, ala ilunga laka maua la awala alai, ala fayo, ala e fealua elipas. Ia po vaenga hapena, malo, vai fai mile mulo sa, au fanga i mga luenga le nefui, vaenga le uri, pito vau.
0: Yo, ia e fafitai atuai, ia muli vai mau mo famanuianga, ia mole polo kalame. Ia fapea foe na fia mole mole atuai, ia lo faanga tanga loa, ila fionga ya taala fui maono, malfaretua ya ana une fui maono, i maungatuli, ia fapea ya le tina matua ya iole fui maono taala, ia male ainga i maungatuli, eli tuunga malfaretua ya aitulangi. Mol mol ya cho lo faanga mo cho ye fa pe foi ya la fionga ya mulipola apelu fala levi mal fretua ya si ulepa mol ya cho lo faanga ya manisi la ba fa pel fretua ya le ya cha wale sale petisio ya mol ya cho lo faanga mo o ya le ataina ya le si ufonga le neyo ofisa ofisa cha o ya yesu usila o cho fa fofonga
2: ta lo fausu ya lo fala Jesus, meu Deus, Jesus. Já tu sinal me manda. Tá rolando.

si u fonga mali na o le tama i angel mo tama i ta i o kolonia le li le na mefi matautia ma le rapi ea ia o se fautuanga o se tu ngalalo ia ma se toe tu mumusu fa mangalo se vai vai ngalo si ule o le sa mora ngalo ia i tatu nunga sa mula tatu pul kalemeli na ia fai o le asau ki ta fa fonga fonga wale a toa sa matu tu tu a se au unanga wala utapua i mai matua fai tama o i mangalo i se vai vai ngalo au finga wenga Dala soifua malolonga le tunu ule fia fia nanei Da wia ina ya manuia le alo atu le atunu isau ngina pa ia le aso atai au Tato tue feilu ai foilele teini masanu le tato kurkala meilu ngol sarau tis maltoru fa mo Ono anga ya tude iba le fia fia atai au ai madau fringa aduenga Pito vau maana ya Anna Maria tiu fia vale le taala malautu au auna Soifua sa moa le atunu pele